0: Sabi ni Rear Admiral J. Tarjela, tagapagsalita ng PCG sa usapin ng West Philippine Sea, sumunod ang mga sampan at bumalik sa kanilang mothership. Bagamat hindi sumagot sa mga radio challenge, tila naintindihan daw ng mga sakay ng Chinese Maritime Militia Vessel ang hand signals ng mga tauhan ng PCG. Kaya sa huli, umalis din ito palayo sa Kota Island.
1: Although it took a while before the Chinese Maritime Militia left the area, but at least it's worth noting that they complied to the instruction of the Coast Guard personnel on board the rubber boat.
0: Ligtas ding nakabalik sa kanilang istasyon ang limang PCG personnel. Pero para kay Tarjela, hindi patiyak kung pangingisda lamang ang layunin ng barko ng China. Kahit na hindi ito ang karaniwang itsura ng mga Chinese Maritime Militia Vessel na nakikita ng PCG sa West Philippine Sea.
1: We can fairly say na itong itsura na itong Chinese fishing vessel na to is actually looks like a Chinese fishing vessel. May mga crew, may mga actual fishermen tayong nakita, unlike the Maritime Militia na parang it's just like a ghost ship.
0: Bagamat may nakitang mga taong mukhang totoong mangingisda sa Chinese vessel, kaduda-duda para sa opisyal ang galaw ng 24 na sampan.
1: It was intentionally designed na isurround yung buong Kota Island. I'm not convinced na what they're really after is for fishing.
0: Sabi ni Tarjela, posibleng inutusan lamang ang barko at mga bangka na magsagawa ng harassment o mangalap ng impormasyon tungkol sa mga tropa at aktibidad sa Kota Island.
1: We're actually taking orders from somebody to do all this kind of harassment dito sa Kota Island. It'll also be a possibility to survey what are the activities that we're doing in Kota Island to document the personnel who are also staying sa Kota Island.
0: Inilarawan ng PCG bilang force multiplying tactic ang pag-deploy ng 20 bangka mula sa iisang vessel.
2: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
3: OPM's pa, diba?
4: More music!
3: Here you go! Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

0: Puntahan ang Grand Marche Colfax Supermarket para sa inyong sariwang karne, prutas, gulay at marami pang iba. Mga local at imported na produkto sa abot kayang presyo. Bukas 7 araw sa isang linggo at may malawak na parkingan. At ngayong linggong ito sa Grand Marche Colfax Supermarket sa sentro ng Laval, 3699 Auto Route 440 West. Turkey Flamingo, $2.71 a pound. Veal Chops, $9.05 a pound. Beef Shoulder or Blade Roast, $6.78 a pound.
1: Sa Montreal, kayo nakikinig sa CFMB 1280 AM.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: May mga pasyenteng na-admit sa ospital pero wala pang isang buong araw ang itinagal. Paliwanag ng PhilHealth, nangyayari ito kung ang isang pasyente ay kailangang ma-transfer sa ibang pasilidad o di kaya'y namatay. Sa mga ganitong pagkakataon, madalas binabayaran ng pasyente ang mga naibigay na serbisyo. Pero ngayon, maging ito, sagot na rin ng PhilHealth. Sa ilalim ng PhilHealth Circular, ang isang pasyente ay dapat naka-admit bilang inpatient at nakatanggap ng naaangkop na medical service. Kabilang sa mga ito ang diagnostic procedures, treatment monitoring o stabilization at iba pang serbisyo.
3: So for example, merong nag-stroke na patient, no? Siyempre, i-refer natin sa emergency room. And then the attending physician decided to admit the patient. And then, nagbigay sila ng medical services because the patient is undergoing stroke. Na-realize din nila na hindi kailangan ng patient ng further management. So itong patient na to, particularly, i-refer ngayon to a higher facility. So whatever ang resources na nag gamit for the patient or hospital A, yung unang hospital, babayaran to ng PhilHealth.
2: Pero paliwanag ng ahensya, hindi ito bagong benefit package na may sariling benefit rate. Iba rin ito sa PhilHealth Emergency Room Package. Ang coverage na ito ay bunga umano ng panawagan ng iba na mabigyan din ng PhilHealth coverage ang mga pasyenteng na-admit pero hindi nagtagal ng isang buong araw sa ospital. Noong Hunyo, nag-viral ang kwento tungkol sa isang PhilHealth member na hindi nasakop ng PhilHealth coverage dahil pumanaw ito wala pang isang araw mula nang ma-admit sa ospital. Mahalagang maintindihan na nagsisimula ang bilang ng oras kapag nabigyan na ng admission order ang pasyente. Ayon din sa tagapagsalita ng ahensya, may mga nakalatag na protocol ang paglilipat ng mga ospital para masiguro ang kaligtasan ng pasyente.
4: Ang mga ospital po kasi, hindi po yan magta-transfer ng unstable patient. Okay? Alam po nila yan. Okay? Kung malaki ang chance na ang pasyente ay mamamatay nga during transit, hindi po yan paalisin ng ospital.
2: Kung mailipat naman sa ibang ospital, sagot din ito ng PhilHealth. Ang coverage depende sa